0: EW, shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Sauraro barkanmu da safiya da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Tijani Hassan ne ke muku marhaba bikum a zangon farko ne da shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bonn. Allalubo mu ne a shafukan mu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn har ma da su gidajen radio abokan hulɗar mu a sassan Afirka. To bayan na fara da sanar da ku halin da muka wayi gari

0: Za a ji dalilan da ke sa Hausawa yin tururuwa zuwa tafiya Tirani kasar Libya. Duk wada hadirin da ke tattare da zuwa wannan kasa da ke arewacin Afirka. Sannan za a ji fashin baki daga masana kimiyyar siyasa kan tayin Iran na shiga tsakani a rikicin Saudiya da mayakan Houthi na Yemen. A Niger kuwa gwamnatin kasar ce ta kafa wani kwamitin bincike kan matsalolin da suke dabaibaye hakar man fetur. Sannan a Najeriya, gwamnatin Taraba ta haramta binne gawarwaki a gidaje ba tare da amincewarta ba. Za a ji ko menene dalili da kuma martanin da ya biyo baya. Amma da farko ga labaran duniya.
1: DW labarun duniya.
0: Russia ta kai sabbin harhare kan cibiyoyin makamashin Ukraine tare da kashe mutane shida. Trump ya sanar da shirin Amurka na fara bincike da hako albarkatun karkashin kasa a tsibirin Greenland. Amurka da Burtaniya sun ban kado tare da rusa wata babbar kungiyar 'yan damfara ta kafar internet a Ghana. Rundunar haɗin gwiwar sojoji da Saudiya ke jagoranta ta sanar da cewa ta kai harhare ta sama kan wasu muhimman cibiyoyin 'yan Houthi a Yemen a ranar Talata. Ciki har da wuraren da ke taimakawa 'yan tawayen wajen gudanar da yaƙi da kuma wasu cibiyoyin samar da man fetur. A daren jiya Talatar kuma an ji ƙarar fashe-fashe da dama a wasu sassan Saudiya, sai dai hukumomin ƙasar sun ce sun daƙile jirage marasa matuƙa da makamai masu linzami da dama da aka harbawa birnin Riyadh da wasu cibiyoyin man fetur. Rahotanni sun ce tarkacen makamai masu linzamin da aka daƙile sun jikkata mutane hudu yayin da gobara ta tashi a wani yanki na kamfanin man Saudiya na Aramco. Wannan sabon tashin hankali na zuwa ne bayan harharen 'yan Houthi ciki har da wanda ya sanadin mutuwar mutum 13 a filin jirgin saman Riyadh. Kuma ana fargabar cewa rikicin zai ƙara raunana tattalin arzikin Saudiya wanda tuni ya fara fuskantar matsin lamba sakamakon matsalolin zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigin Hormuz da Bab el-Mandab. Russia ta kai sabbin harhare a Larabar nan kan wasu yankunan Ukraine ciki har da Kiev babban birnin kasar. Duk wada sanarwar dakatar da kai harhare kan cibiyoyin makamashi da shugaban Amurka Donald Trump ya sanar a ranar Lahadin da ta gabata. Rahotanni daga Kiev na cewa an jiyo karar manyan fashe-fashe a birnin bayan saukar wasu makamai masu linzami kan muhimman cibiyoyin samar da wutar lantarki. Sannan shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce kasarsa bata samu wani gargadi daga kasashe kawayenta na yammacin duniya kafin harin ba. Yana mai zargin Russia da ci gaba da kai harhare kan muhimman ababen more rayuwa. Magajin garin birnin Kiev ya ce harin ya kuma shafi wani gidan jama'a a yankin Desnyansky. Sannan an samu rahoton mutuwar akalla mutane shida yayin da wasu da dama suka jikkata. Wannan lamari na ƙara tayar da hankalin Ukraine kan makomar tallafin bayanan sirri da tsaro daga ƙawayenta, waɗanda take dogaro da su wajen ganowa da kuma daƙile harharen Russia. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa a daren jiya Talata, ƙasarsa na shirin fara wani gagarumin aiki na bincike da haƙo albarkatun ƙarƙashin ƙasa da suka ƙunshi man fetur da iskar gas da kuma ma'adinai a tsibirin Greenland. Hakan na zuwa ne ƙasa da wata guda bayan da Amurka ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar tsaro da ke ƙara kusantar da ita da tsibirin na Greenland, yanki mai cin gashin kansa da ke ƙarƙashin ƙasar Denmark. A cikin wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na Truth Social, Trump ya ce nan ba da jimawa ba za a fara wannan gagarumin aiki sai dai ba tare da ya bayar da cikakkun bayanai kan lokacin farawa ko kamfanonin da su gudanar da aikin ba. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. A nan kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya sanar da cewa Taiwan ta amince da sayen kashi 30 cikin 100 na iskar gas da Amurka za ta rika fitarwa ta hanyar sabon bututun iskar gas da za a gina a Alaska. Trump ya sanar da hakan ne a yayin wani taron yakin neman zaɓe inda ya ce yarjejeniyar za ta shafe shekaru 20, kuma Taiwan za ta zuba dala biliyan 4,400 a aikin baya ga kuɗin sayen iskar gas ɗin. Shirin aikin gina bututun iskar gas ɗin na Alaska ya daɗe yana fuskantar tseko sakamakon matsalolin muhalli da kuma ayoyin tambaya da ake dasawa kan ribarsa, sai dai Trump ya ce a yanzu komai ya kammala domin fara aiwatar da shi. Ana sa ran bututun zai rika jigilar iskar gas daga arewacin Alaska zuwa kudancin jihar, kuma wato matakin na daga cikin kokarin gwamnatin Trump na faɗaɗa kasuwancin makamashin Amurka a duniya da kuma ƙara ƙarfin fitar da gas zuwa yankin Asiya. Hukumomin Amurka da Burtaniya sun gudanar da wani gagarumin samamai wanda ya kai gaban kadawa tare da rusa wata kungiyar 'yan damfara ta kafar internet a Ghana. Sakamakon samaman an kama mutane 19 a Ghana da kuma wasu 9 a Najeriya. Sannan an kwace na'urorin sadarwa 303. Haka kuma binciken ya kuma gano mutane 117 'yan Najeriya da aka yi safarar su ba bisa ka'ida ba tare da tilasta musu yin aiki da kungiyar damfarar kuma a yanzu haka ana shirin mayar da su gida. Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta yaba wa kamfanin Meta da sauran kamfanonin sadarwar zamani bisa rawar da suka taka wajen bayar da muhimman bayanai da suka taimaka wajen gudanar da aikin. Kamfanin Meta ya bayyana cewa ya goge sama da asusu miliyan 3,700 na kungiyoyin 'yan damfarar a shafukan Facebook da kuma Instagram. Aikin dai na haɗin gwiwa ya samu tallafin manyan kamfanonin sadarwar zamani guda 9, ciki har da Google da Microsoft da OpenAI da Starlink, kuma ana kallonsa a matsayin ɗaya daga cikin manyan matakan yaƙi da damfara ta kafar internet da kuma safarar mutane a yammacin Afirka. To ƙarshen labaran kenan a halin yanzu.
1: DW harkokin yau.
0: Za mu faro rahotannin namu ne daga arewacin Afirka. Shekaru da dama ana samun rahotannin cin zarafi da kuma gallazawa bakin haure a ƙasar Libya. Sai dai duk da haka ko kuma duk da waɗannan haɗira, wasu Hausawa na ci gaba da kwarara zuwa ƙasar ta Libya domin neman abin dogaro da kai. To ko me ke jan hankalinsu zuwa wannan ƙasa kuma yaya suke gudanar da rayuwa a can? Hawa'u Sama'ila na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
2: Libya na daga cikin ƙasashen da bakin haure daga sassan Afirka ke zuwa domin neman aikin yi da inganta rayuwarsu. Yayin da wasu ke amfani da ƙasar a matsayin hanyar tsallakawa zuwa Turai, wasu kuma na zama a cikinta domin neman kuɗi da tallafawa iyalansu. Sai dai neman aiki a Libya ba ƙaramin ƙalubale ba ne, musamman ga bakin haure da ba su da cikakkun takardun zama ko aiki. Wasu na samun ayyukan gine-gine, gidajen cin abinci da aikin gida, amma ba duka ke cin moriyar wahalar da suke sha ba domin wasu na fuskantar rashin biyan albashi da sauran matsaloli a wuraren aikinsu.
3: To cin zarafi ko kuma wulakanci ko wani makamancin haka a nan ƙasar Libya, musamman bakin fata, gaskiya zai yi wahala a ce mutum bai fuskanci wannan matsalar ba, saboda ko ni ma nan a farkon zuwa na nan ƙasar Libya akwai lokacin da Larabawa suka zo suka dauke mu aiki. Ba su biya mu ba, muka ce kudin mu, suka ce ai aiki bai kare ba sai dai gobe. Mu kuma mun san aiki ya kare, kawai dai ba su so su biya ne.
2: Sai dai matsalolin da bakin haure ke fuskanta a Libya ba su tsaya kan rashin biyan albashi kawai ba. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana yadda bakin haure masu neman mafaka da 'yan gudun hijira ke fuskantar take haƙƙin ɗan adam a ƙasar. Rahoton ya yi nuni da matsalolin sace mutane, kama su ba bisa ka'ida ba, tsare su na dogon lokaci da kuma tilasta musu biyan kuɗin fansa kafin a sake su. To amma duk da waɗannan haɗira, me ke sa wasu Hausawa ci gaba da zuwa Libya? Rashin wadatattun ayyukan yi da matsin tattalin arziki a ƙasashensu na daga cikin dalilan da ke sa wasu ɗaukar wannan kasada. Wasu na ganin cewa ko da yake akwai haɗari, samun aiki a Libya na iya ba su damar tara kuɗin da za su tallafa wa kansu da iyalansu.
4: Ina jin daɗi zamana a Libya, in kika ɗauki a ƙasashen Afirka ma gabaki ɗaya, a yanzu wannan yanayin da ake ciki, babu inda zaka zo kai nema ka samu irin gaskiya kamar ƙasar Libya.
2: Yayin da wasu ke samun abin masarufi daga ayyukan da suke yi, wasu kuma na shan wahala ba tare da samun haƙƙin aikinsu ba. A ɗaya ɓangaren kuma, kasancewar Libya a gabar tekun Bahar Rum ya sanya ƙasar zama ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da bakin haure ke bi domin shiga Turai. Sai dai ba duka masu zuwa ƙasar ke da burin shiga Turai ba, wasu na zuwa ne kawai domin neman aiki da tara kuɗi, duk kuwa da matsalolin da ka iya fuskantarsu. Yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ci gaba da jan hankali kan cin zarafin bakin haure a Libya, matsalar rashin ayyukan yi da matsin rayuwa a ƙasashensu na ci gaba da zama abubuwan da ke ingiza wasu zuwa neman arziki a can.
0: Rahoton Hawa'u Sama'ila kenan. Yanzu kuma bari mu nufi yankin Gabas ta Tsakiya. A daidai lokacin da fada ke ƙara kazanta tsakanin mayakan Houthi na Yemen da kuma Saudiya. Iran ta mika tayin shiga tsakani domin sasanta bangarorin biyu duk wanda ita ma kanta tana cikin yaki da Amurka. A dangane da wannan batu ne daga nan Bon abokin aiki na Yakubu Umar mai gizawa ya tuntubi Farfesa Sharifu Gali Ibrahim masanin kimiyyar siyasa ta ƙasa da ƙasa a Najeriya. Ga kuma yadda tattaunawar tasu ta kaya.
5: Abu ne wanda yake yana da kyau amma kuma za a iya a bashi ainihin fassara kala-kala. Na daidai duk inda ake rikici a duniya, ai za ka ga akwai kasashe da dama sun yi yunkurin ba da shawara da kuma ba da gudunmawa ta yadda za a kawo ƙarshen yaƙi. To haka kazalika wannan rikici da ya balle tsakanin ƙasar Saudi Arabia da kuma su waɗannan mutane na ƙasar Yemen ma'ana Houthi, ana iya a samu wasu ƙasashe su shiga yaƙin. Musamman ƙasar Amurka, ƙasar Isra'ila. To idan kuma waɗannan ƙasashe suka shiga wannan yaƙi, tabbas za a kushe wannan ƙungiya ta Ansaru ma'ana ƙungiya ta Houthi. Wannan kuma abu ne da Iran ba ta shiga gani saboda tana mara musu baya.
6: Professor, baka ganin kamar akwai wata ɓoyayyen manufa da Iran in ke son amfani da ita domin cimma wasu muradanta na siyasa a cikin wannan tayi da tayi?
5: Ai, duk wani ɓoyayyen manufa da Iran za ta ɗauka ba ta taɓa ɗaukan wata manufa don ta cutar da wata ƙasa ba. Face ma taimaka wa waɗanda suke an danne su na ƙasassu ne, an hana su ‘yanci, ana zalunta su. Amma a wannan in akwai wata manufa da Iran take da shi, ba wani abu ba ne da ya wuce ba su a murƙushe waɗannan mayaƙa ma'ana ‘yan Houthi kamar yadda aka kashe mata. Mutanen Hamas aka yi musu raga-raga, aka kuma fara kashe mutanenta 'yan ainihin Hezbollah da ke Lebanon. Sannan duka waɗanda take mara baya waɗanda idan abu ya ci tura suna iya su taimake ta, kaga kenan an gama da sunan da nan a wannan lokaci.
6: Wasu za su ga kamar Iran na sa amfani da wannan ne domin nuna ƙarfin faɗa a jinta a wannan yanki na Gabas ta Tsakiya. Ku ya kuke kallon wannan tunani na wasu?
5: To ai ko mutum ya so ko mutum kar ya so, Iran ta riga ta fito da wannan ƙarfi, kuma wannan ƙarfi ƙarfi ne wanda dama tun tana da shi amma ta ɓoye shi kuma ba ta nuna ba.
6: Kana ganin wannan tayi na Iran zai samu karɓuwa nan take daga wannan ɓangare na Saudiya duk da cewa akwai wata rashin fahimtar juna a tsakaninsu?
5: Mai rabon ya jijiki ba lallai ba ne karɓi wannan tayi da Iran ta yi mishi. Sannan kuma ina ganin cewa akwai barazanar wasu ƙasashe wanda take sauraron su, wanda take ganin girmansu. Tana iya su ziga ta ki karɓan wannan tayi musamman ma ƙasar Amurka da ƙawayenta.
0: Farfesa Sharif Gali Ibrahim kenan masanin kimiyyar siyasar ƙasa da ƙasa a Najeriya. Idan muka nufi wato jamhuriyar Niger, gwamnatin ƙasar ce ta kafa wani kwamitin bincike kan matsalolin da suka dabaibaye haƙar man fetur a ƙasar. Waɗanda suke yawan haddasa lokaci zuwa lokaci matsalar ƙarancin man fetur ɗin a yankunan ƙasar da dama. A tsawon watanni uku da kwamitin zai shafe yana aiki, zai gudanar da bincike domin gano dalilan da suke hana ruwa gudu. Akan wannan batu, wakilinmu da ke Yamai, Gazali Abdu Tasawa, ya aiko mana da wannan rahoto.
7: Gwamnatin ta ɗauki wannan mataki ne kwanaki kalilan bayan da yankuna da dama na ƙasar ta Nijar suka fada matsalar ƙarancin man fetur, wanda kuma a kansa ne gwamnati ta kafa kwamiti na musamman domin tantance matsalar da ke hana ruwa gudu a cikin harkar man fetur a ƙasar ta Nijar. Kamar yadda Firayim Ministan ƙasar Kana jagoran kwamitin Malam Muhammad Ali Lamin zan yi ƙarin bayani.
8: Plusieurs points ont été.
7: Yace tuni dai muka gano wasu daga cikin dalilan da ke haddasa wannan matsala ta ƙarancin man fetur a ƙasa. Matsalar da muke zargin ma wasu ne suke haddasa ta da gangan. Kuma tuni muka fara aikin tantance matsalolin ƙabili da ba'ari da suka dabaibaye harkar man fetur a ƙasar ta Nijar. Amma domin tabbatar da wannan aiki ne a hukumance, yasa a yau muka kafa wannan kwamiti. Kwamitin zai kuma nazarin yadda a nan gaba za a ƙara yawan man fetur ɗin da ake tacewa a matatar man ta Soraz da ganga 15,000 zuwa 20,000 a kowane yini. Kazalika ya yi nazarin hanyoyin biyan kuɗaɗen bashi da ke akwai tsakanin gwamnati da kamfanin Sonidep da kamfanin dillancin wutar lantarki na ƙasa na Nijelek da matatar man ƙasa ta Soraz da kuma kamfanin CNPC na ƙasar China, tare da ɗaukar sauran matakai na kawo ƙarshen matsalar man fetur ɗin baki ɗaya. Sai dai duk da haka, kungiyar kwadago ta JNDPP ta masu gidajen mai da shagunan sai da sauran kadarorin mai a ƙasa, ta bakin magatakaranta Alhaji Abbas Maila, ta ce akwai buƙatar faɗaɗa kwamitin ga waɗansu ƙungiyoyin da ke da ruwa tsaki a harkar kasuwancin mai a ƙasar ta Nijar idan ana son aikin kwamitin ya yi nasara.
9: Duk kamfunan wato da ka ɗauka daga Soraz zuwa Sonidep zuwa masu suhuri zuwa ga promoter masu station, ana son kowa ya samu albarkacin wahalar da yake. Kenan abin da ya cancanta, ya kamata a cikin wannan kwamiti a samu duka wanda zai wakilci wannan mutanen, duk dai wanda abin ga ya shahwa ne a zai zama na gaba ɗaya in ya so a samu abin da zai warware matsalolin da ya shahi filiyarkin harakan mai a Nijar. Ba amma duk shawarar da za a yi in aka yi wariya a cikinta, to wallahi wurin jiya noman goji tana yi wa a komo ko mahallo a sake zama.
7: Gwamnatin dai ta ce ko mutum na iya tuntuɓar duk wani mutum ko ta ƙungiya domin neman gudunmuwarsa idan buƙatar hakan ta taso a cikin tafiyar da aikin nasa, kuma zai dage ga samar da matakan ƙarfafa yaƙi da sarandan mai da sauran muggan ɗabi'u da ke dabaibaye harkar mai ƙasar ta Nijar, ta yadda za a iya kawo ƙarshen matsalolin man baki ɗaya a ƙasar shekara ɗaya. Gazali Abdi Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
0: To kada dai a sha'afa, waɗannan rahotanni da hirarraki na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a cikin shirinmu na safe. Daga batun man fetur a Nijar sai kuma batun cin hanci da rashawa da ke ci gaba da janyo wa gwamnatin ƙasar Kamaru asarar magudan kuɗaɗe, da wani rahoton shekara-shekara na hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasar wanda aka gabatar a hukumance a birnin Yaounde ya bayyana cewa wannan mummunar ɗabi'a ta janyo asarar kuɗaɗen gwamnati da yawansu ya kai sefa biliyan 6.2, lamarin da ya sake buɗe ayoyin tambaya ko kuma ya buɗe muhawara kan yadda ake wato yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar da kuma yadda ake kare dukiyar al'umma. Daga Duwala ga rahoton wakilinmu Zakari Sadu.
10: Wannan rahoto ya fito ne da wani yanayi mai tayar da hankali, inda aka samu ƙarin asarar kuɗi sama da sefa biliyan 2 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata. A cewar Jibai Famalo, ɗan siyasa mai fafatukar yaƙi da masu almundahana da dukiyar ƙasa, akwai buƙatar haɗin gwiwa tsakanin hukumar cin hanci da ɓangaren shari'a. Ina Konak ba ta da cikakken ƴancin gudanar da ayyukanta yadda ya kamata. Idan ita kanta ba za ta iya ɗaukar matakin kai mutanen da ake zargi ko waɗanda abin ya shafa gaban kotu ba, to idan ta gama gabatar da rahotonta kawai ta miƙa shi ga kafafen yaɗa labarai sai kuma a tsaya a nan, wannan babbar matsala ce. Dangane da wannan hali, Konak ta yi kira da ƙara ƙaimi wajen yaƙi da cin hanci da rashawa. Shesa Paul Roger Eyo, lawyer a babbar kotun Duwala, ya ce
11: la CONAC se borne à recevoir des dénonciations.
10: Hakika abin da ake bukata shine samar da ingantacciyar alaka tsakanin CONAC da bangaren shari'a, ta yadda binciken da hukumar ta gudanar zai iya haifar da matakan shari'a na zahiri maimakon tsayawa kan tattara bayanai da walafa rahotanni kawai.
11: On prend des dénonciations, on dit que bon, on a dénoncé.
10: Hukumar ta jaddada muhimmancin samar da sabbin hanyoyin magance matsalar, ciki har da mayar da ayyukan gwamnati zuwa tsarin zamani na amfani da na'urorin zamani domin rage sa hannun mutum kai tsaye. Wasu matakai tare da ƙarfafa hukunci kan masu aikata laifukan cin hanci da rashawa. Sai dai ita wannan hukumar galibin 'yan Kamaru ba su amince da aikin da ba sakamakon rashin ɗaukan matakan da suka dace. Rahoton ya kuma nuna cewar hukumar CONAC ta samu ƙorafe-ƙorafe guda 8,000 a shekarar 2025, saɓanin guda 10,000 a shekarar 2024. Wannan na nufin an samu raguwar ƙorafe-ƙorafen guda 2,884, sai dai raguwar ƙorafe-ƙorafen ba laidai ta tabbatar da cewa cin hanci da rashawa ya ragu ba. Hukumar ta kuma bayyana cewa binciken da aka gudanar a yankunan Adamawa da gabar teku ya kai ga cafke mutane 23 a lokacin da ake zargin suna aikata cin hanci daga cikin fannoni 12 da rahoton ya bayyana a matsayin waɗanda cin hanci ya fi shafa akwai harkokin filaye aikin gwamnati, kuɗi, ilimi, kwangilolin gwamnati, ruwa da makamashi, lafiya, kasuwanci, gandun daji da kuma sufuri. Abin da ya rage shine yadda hukumomi da abin ya shafa za su mayar da waɗannan al'umma zuwa matakai masu tasiri. Zakari Sadu, DW sashen Hausa daga Douala, Kamaru.
0: To idan muka gangara Najeriya, gwamnatin jihar Taraba ta ɗauki matakin haramta binne gawarwaki a gidaje ba tare da amincewarta ba. Kuma tuni wannan mataki ya haifar da tece-kuce a faɗin jihar. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na wakilinmu Mubarak Aliyu Sabayaro.
12: A cewar wata sanarwa da babban lauyan gwamnatin jihar Taraba kuma kwamishinan shari'a, Barista Yakubu Mai Kasuwa San ya fitar, ya bayyana cewa daga yanzu wannan dokar ta fara aiki a faɗin jihar. Kuma za a aiwatar da shi ba tare da nuna bambanci ba. Ga kuma ƙarin bayani da kwamishinan shari'a ya yi wa DW.
13: Society irin namu da ba ruwa mutane suna sinking borehole. You will agree with me that akwai health hazards associated with binne-binne a gida.
12: In an samu mutum da karya wannan doka, kamar wane mataki za a ɗauka a kan shi?
13: Akwai tara kuma za a kai mutum kotu. Dokan da ya hana binne mutane a gida ya nuna cewa duk wanda ya aikata wannan laifin, in mutum zai zama dole ya binne mutum a gida, zai yi applying zuwa gwamnati cewa ga dalilan san da yake so a bari a binne mutum a gida. So government za su bada permission. Akwai wasu kuma mutane da muka san su, mutum zai zo shi shiga filin wani sai business mutum a wurin gobe sai je kotu ya ce ai shi ya business dan uwan shi a wannan filin ya dade da mallakan filin nan ya kace shekara 1000. Wannan ma yana cikin dalilan da yasa muka yi wannan doka din.
12: Sai dai masu rajin kare haƙƙin bil'adama a jihar Taraba sun nuna adawa bisa wannan matakin tare cewa hakan ya take kundin tsarin mulkin ƙasa. Barista Lukman Mai Hanci wani lauya ne a jihar Taraba.
14: Ba doka bane ma na farko, domin oda ne ya faɗa maganan kawai gwamnati ta zauna kawai ba tare da an yi doka da majalisa ba kuma an jira yin al'umma ba, wannan kawai wani shin ƙarshe ne.
12: Masana kiwon lafiya sun bayyana cewa dama tun farko binne gawaki a gidaje ba abu ne da ya dace ba, domin hakan na iya zama babban barazana ga kiwon lafiyar al'umma. Dr. Danga Ai Danga wani babban likita ne a birnin Jalingo.
15: Kamar wasu anguwanni za ka gani suna na anguwanni wanda ruwa yana fito daga ƙasa, su kuma kamar misali da rani ba za su damu ba. Kamar anguwan da yana samu aladu za su zo suna tonewa, sannan kuma in aka ɗan yi ambaliyar ruwa kaɗan sai ka gani har akwai lokacin da wasu anguwanni za ka gani gawaki sun fito a haka, sai ka gani an fara samun cututtuka.
12: To komai addini Islama ta tanada dangane da binne mamata? Tambayar da kenan na yi wa shugaban majalisar musulmai ta jihar Taraba, Malam Bashir Modibbu Hamman Adama.
16: Addinin musulunci ya tanadi idan musulmi ya rasu ko musulma ta rasu, babba ko yaro a kai su makabarta.
12: Sai dai ga mabiya addinin Krista batun ya sha bamban, domin kuwa Reverend Josiah Bambur ya ce babu wani ka'ida da ake da shi lallai dole sai an binne mamaci a makabarta.
17: Ba wani doka da addinin Krista ta ayyana cewa idan mutum ya mutu dole sai an kai shi makabarta ko kuma ya zama dole sai a bizne shi a gidansa. So idan addininmu bata sa doka cewa dole ne a kai mutum magabarta ba, to ina ga kamar idan mutum ya haka, ina ga kamar ya ɗauko hanyar kuskure bisa ga kwesuwar littafi mai sarki.
12: Mubarak Aliyu Sabayaro, DW Hausa daga Yola a Najeriya.
1: Himma dai matasa.
0: To a rahoton namu na himma dai matasa, za mu nufi ne jihar Kebbin Najeriya, inda wata matashiya ta rungumi sana'ar haɗa takalma na zamani iri daban-daban, lamarin da ke taimakawa a rayuwarta. To kowane tudu da gangare na ƙalubale ta haye kafin ta kai ga gacci. Ga Ma'auya Abubakar Sadiq da ƙarin bayani.
18: Matashiyar mai suna Aisha Umar Faru da ke cikin garin birnin Kebbi ta ce ta ɗauki dogon lokaci tana gudanar da wannan sana'a ta yin takalma a ƙoƙarin da take na son ta tsayu da ƙafafunta ko da kuwa ta yi aure. To amma sai dai ta ce akwai tarin matsaloli da ƙalubale da take fuskanta ga sana'ar, amma kuma duk da haka ba tare da takare ba.
19: Yanzu ƙalubalen da nake fuskanta, kaga rashin jari, in mutum bai da jari isasshe wanda zai yi sana'a, yana ɗaya daga cikin ƙalubalen da mutum zai fuskanta. Kaga in mutum na da jarin shi zai yi takalman shi, ko da ba a sai ba zai yi ta yi, ya aje. Kaga duk lokacin da an ke buƙatar su za a same su. Kaga bashi yana karya jarin mutum gaskiya. Ana tambaya kaga in mutane sun ɗauka bashi, ko da mutum yana son ya yi wasu ba zai samu kuɗin da zai wasu ba saboda mutane sun dauka bashi kuma ba su bashi kuɗin shi ba sun riki.
18: Matashiyar ta ce sana'a irin wannan dole sai an yi hakuri yayin da ake kokarin gina ta ake kuma son ta bunƙasa. Domin da farko customers ba su san kana yi ba amma sannu a hankali kuma komai ke daidaita.
19: In mutum koda bai samu customers nan da farko ba nan gaba kaga mutum in Allah ya taimaka mishi zai iya samun customers. Abun nashi ya bunƙasa inda mutum ya yi haƙuri.
18: Matashiya Aisha Umar take wannan sana'a ta yin takalmi. Ta ce tun bayan da aka fahimci ta ƙware ga sana'ar a unguwarsu, iyayen yara suka rika kawo mata 'ya'yansu domin ta koyar da su irin wannan sana'a. Ga wasu da suka koyi sana'ar.
20: Na Huwa Abdullahi Lamani. Na ɗau tsawon wata uku ina koyon sana'ar takalmi. Na koyi takalmin maza, takalmin mata, takalmin yara. Za su taimaka min sosai wurin dogaro da kai ba sai ka jira wani ya maka abu ba. Zan riƙo da kaina.
21: Sunana Amina Amina Ilu. Na koyi abubuwa da dama a cikin sana'a kamar yadda ake haɗa takulman da sauransu. Wata uku ana koya mana. Ina so kamar yadda na koya nima ilimin da na samu na koyan ma wasu su masu amfana.
18: Matashiyar ta ce a yanzu akwai burin da take da shi ga wannan sana'a. Daga tabin ƙasa kuma an santa ko ina.
19: Sana'an nan tawo da na fara haka kaɗan. Allah Ubangiji ya nuna mini ranar da na buɗe nawo kamfani na kaina na koyon takalim. Shi ne fatan da nake da.
18: Ko ba ga ɗaukar nauyin kanta ga hidimomin rayuwa, Aisha tana taimakawa ƙannanta da sauran 'yan uwa sakamakon wannan sana'a. Ma'awiya Abubakar Sadiq, DW Hausa, daga Kebbi a Najeriya.
0: To cikamakin rahotannin da muka yi muku tanadi a shirin na wannan lokaci kenan. Kuma ina gama ƙarshen shirin gabaki ɗaya sai kuma da rana idan Allah lubomu da yardar Allah. Kafin na a madadin Suleiman Babayo da sauran 'yan uwa abokan aiki, Muhammad Tijjan Hassan ke cewa mu wuni lafiya daga nan birnin Bon.
22: Masu sauraronmu a nan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a masu sauraro barkaku da warhaka. Sannan mu da sake kasancewa da ku a zango na biyu na yaɗa shirye-shiryen sashin Hausa na DW daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. To bayan an sha labaran duniya a cikin rahotannin da muka yi muku tanadi za a ji cewa hukumomin ƙasar Saudiya sun sha alwashin murƙushe mayakan Houthi a daidai lokacin da suke ƙoƙarin ƙwace iko da wani birnin Yemen mai matuƙar muhimmanci. A Najeriya kuma gwamnatin ƙasar ce ta ce tattalin arziki sauye-sauyen tattalin arziki da ta aiwatar sun kawo ci gaba da samun bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Muna tafe da ƙarin bayani kan wani rahoton na ma'aunin yunwa na duniya da aka fitar wanda ya nuna ƙamarin barazanar yunwa a yankin Sahel. Sunana Yakubu Umar Megizawa kuma ina tare da Khadija Ahmed Rufai wadda za su sanar da mu halin da duniya take ciki.
0: DW labarun duniya.
2: An fara shari'ar tsohon jami'in sojan Ukraine kan fasa bututun iskar gas na Nord Stream. 'Yan tawayen Houthi sun kai hari kan katafaren hedikwatar man fetur na Aramco na Saudiya. Iran ta yi watsi da ikirarin cewa tattalin arzikin ƙasar na durƙushewa. Wata kotu a Jamus ta fara sauraron shari'ar wani tsohon jami'in sojan Ukraine bisa zarginsa da hannu a fashewar bututun iskar gas na Nord Stream a tekun Baltic a shekarar 2022. Ana zargin Serhii Kye da taimakawa wajen shirya harin da ya lalata bututu uku daga cikin hudu da ke jigilar iskar gas daga Rasha zuwa nahiyar Turai, sai dai wanda ake tuhumar ya musanta zargin. Shari'ar na gudana ne a birnin Hamburg yayin da ake ci gaba da bincike kan wanda ya shirya harin da ya janyo damuwa game da tsaron makamashi a Turai. Masu gabatar da ƙara na ƙasar Jamus sun ce ayyukan da ake zargin Serhii Kye da aikatawa waɗanda suka hada da kai hari kan wuraren fararen hula da kuma haifar da fashe-fashe da suka lalata kayayyakin more rayuwa da kuma ayyukan jama'a za a iya ɗaukar su a matsayin laifin yaƙi. An yi zargin cewa manufar hakan ita ce ta kawo cikas ga wata babbar hanyar samun kuɗaɗen shiga daga ƙasashen waje ga Rasha bayan da ta ƙaddamar da cikakken farmakin soji kan Ukraine. Ƙungiyar Tarayyar Turai na ƙoƙarin samo ƙarin kuɗaɗe domin tallafawa Ukraine wadda ke fuskantar giɓin kuɗin gudanar da ayyukanta a shekarar 2027. Kwamishinan tattalin arzikin ƙungiyar Valmis Dombrovski ya bayyana hakan yayin tarukan asusun bada lamuni na duniya na ministoci kuɗi da wato na ƙasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki na G7 a birnin Bangkok. Ya ce an riga an tanadi kuɗaɗen Ukraine na shekarar 2026 ciki har da euro biliyan 31 da ake jiran a fitar bayan majalisar Ukraine ta amince da sauye-sauyen da aka cimma. Sai dai duk da alƙawarin ƙarin yulo biliyan 45 da tarayyar Turai ta yi wa Ukraine na shekarar 2027, ana buƙatar ƙarin kuɗaɗe daga ƙasashe kamar Norway da Switzerland da Canada da Japan da Burtaniya. Dombrovskis ya ce ƙungiyar na fatan ɗaukar nauyin kusan kashi 2/3 na buƙatun kuɗin Ukraine, yayin da sauran kashi 1/3 zai fito daga sauran ƙawayenta. To kuna shan labarin daga nan sashen Hausa na DW. Wasu jami'ai sun ce hare-haren da 'yan Houthi suka kai a Saudiya cikin dare ya lalata ofisoshin manyan shugabannin kamfanin mai na Aramco, ciki har da ofishin babban daraktan kamfanin, sai dai ba a samu asarar rai ba. A halin da ake ciki, rundunar haɗin gwiwar Saudiya ta ce ta tare wasu makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa wanda aka harba zuwa Riyadh da Dhahran da Al-Kharj. Mayakan Houthi sun ce hare-haren ramuwar gayya ne kan hare-haren Saudiya a Yemen. A gefe guda kuma, wani jami'in Houthi ya ce Oman da Rasha da China na ƙoƙarin sasanta ɓangarorin domin cinye yarjejeniyar tsagaita wuta. Rikicin na ƙara ta'azzara yayin da hare-haren ke haddasa asarar rayuka da jikkata fararen hula tare da kawo cikas ga ayyukan agaji a Yemen. Rahotanni daga masu tsaron harkokin zirga-zirga jiragen ruwa sun ce wani jirgin dakon kaya mai ɗauke da tutar Singapore ya nutse a kusa da mashigar Hormuz bayan da wani makami mai linzami da aka harba ya same shi. Jirgin mai suna GFS Pride yana da ƙarfin ɗaukar kwantena 2,824. A wani ɓangaren, wani jirgin dakon kaya mai tutar Antigua da Barbuda mai suna Cape Dao shi ma na fuskantar barazanar nutsewa a kusa da mashigar ta Hormuz. Rahotanni sun ce an taɓa kaiwa jirgin Cape Dao hari da wani makami mai linzami a ranar 23 ga watan Satumba. Zuwa yanzu ba a samu ƙarin bayani daga kamfanonin da ke kula da jiragen biyu ba. Mashigar Hormuz na da matuƙar muhimmanci ga safarar man fetur da sauran kayayyaki a duniya. Gwamnan babban bankin Iran ya bayyana cewa ikirarin Amurka na cewa tattalin arzikin kasar na durƙushewa ba gaskiya bane. Ya bayyana hakan ne a wani taron asusun bada lamuni na duniya wato IMF a Bangkok, yayin da Iran ke fuskantar takunkumin hana zirga-zirgar jiragen ruwa da Amurka ta kafa mata domin daƙile fitar da man fetur da rage kuɗaɗen shigar gwamnati. Rahotanni sun nuna cewa fitar da ɗanyen man fetur ɗin Iran ta teku ya tsaya cak a mako na biyu na watan Satumba. Haka kuma darajar kuɗin kasar ya faɗi da kusan kashi 35 cikin 100 na darajar sa idan aka kwatanta da dalar Amurka tun watan Yuli. A halin yanzu hauhawar farashin kayayyaki a Iran ta kai kashi 73.6 cikin 100 a watan Satumba. Babban bankin kasar ya ce yana daukar matakan shawo kan hauhawar farashi, daidaita darajar kuɗi da kuma tabbatar da samun kuɗaɗen waje domin sayan magunguna da muhimman kayayyaki. Haka kuma ya kaddamar da shirin tallafawa riyal ta hanyar sayar da dala har dala biliyan 2 ta bankunan gwamnati. Iyakacin abin da ya sauka kenan.
1: To an gaishe ki Khadija Ahmed Rufai da kika fassara kuma kika karanto mana labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: To nan gaba kadan muna tafi da rahoto kan yadda wasu Hausawan Afirka ke ci gaba da kwarara zuwa kasar Libya domin neman abin dogaro da kai, duk kuwa da hadarin da ke tattare da wannan tafiyar. A fagen shirye-shirye kuwa akwai abu namu da darasin rayuwa, sai kuma ra'ayoyinku matasa da kuma ra'ayoyinku kan rahotannin da muka gabatar. Amma kafin nan za mu fara daga yankin gabas ta tsakiya, inda a daidai lokacin da mayakan Houthi ke zafafa hare-harensu a Saudiya, suke kuma ƙara kutsawa cikin birnin Taiz mai matukar mahimmanci a bangaren yaƙi da kuma ayyukan agaji. Majalisar Saudiya ta sha alwashin murƙushe 'yan Houthin ko ana muzuru ana shawo. Daga yankin gabas ta tsakiya, wakilinmu Mahmud Yaya Azare na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aika mana.
3: Yadda gidan talabijin ɗin Al-Arabi na ƙasar Qatar ke yada abin da ya siffanta da wani ƙazamin artabin da ya barke a ƙasar Yemen tsakanin mayakan Husi da dakarun gwamnatin da ke ƙoƙarin fatattakarsu, bayan da 'yan Husin suka ikirarin kwace yankuna da dama a cikin birnin Taiz, wanda ke da matukar mahimmanci a bangaren soji da ma ayyukan agaji. Birnin da mayakan na Husi suka kwashe fiye da makonni 3 suna markawanya kafin su fara kutsawa cikinsa a daren jiya, lamarin da ya jawo ƙara taɓarɓarewar ayyukan agaji. Kasancewar birnin na Taiz shine cibiyar raba kayayyakin agaji a sauran jihohin da ke kudancin ƙasar ta Yemen. Kakakin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujarric ya yi gargaɗin cewa fadawar birnin Taiz ɗin hannun mayakan Husi kan iya haifar da wani babban bala'i da ya shafi gudanar da ayyukan agaji a yankin baki ɗaya. Ya ce babbar cibiyar bayar da kayayyakin agaji a kudancin Yemen kan iya durƙushewa a birnin da dama an jima da katse masa wutar lantarki da makamashi. Muddin ba a gaggauta ɗagewa birnin takunkumin da aka samar ba, to galibin mazauna birnin na Taiz kan iya tsunduma cikin halin ƙaƙanikayi. A hannu guda, mayakan na Husi na ci gaba da harba rokoki masu linzami da jirage marasa matuƙa kan sassa daban-daban na ƙasar Saudiya, yadda a daren jiya wata roka da suka harba birnin Riyadh ya kai ga halaka mutum ɗaya da jikkata wasu kimanin 13, bayan da rokar ta fada kan wata unguwar fararen hula, a yayin da ma'aikatan gidan ƙasar ta Saudiya ta sanar da fara bincike mai zaman kansa na gano dalilin da ya sanya da dama daga cikin garkuwar sararin samaniyar ƙasar da aka girka ba sa aikin kakkaɓo makaman da mayakan Husi ke harbawa, musamman a babban filin jirgin birnin Riyadh da kuma kan kamfanin Aramco da ke jihar Dahran. Wala Allah, hakan ne ya sanya Majalisar Dokokin Saudiya ta rantama hannu kan wani kudirin doka da ya wajabtawa illahin 'yan ƙasar tashi don tunkarar abin da suka kira babbar barazanar ayyukan ta'addancin mayakan Husi da ke barazana ga wanzuwar masarautar ta Saudiya. Yarima mai jiran gado na ƙasar ta Saudiya, wanda kuma shi ne Prime Ministan ƙasar, ya ce al'ummar Saudiya ita kadai ko ba da tallafin kawayenta na ƙetare ba za ta iya tunkara da ma samun nasara kan mayakan na Al-Husi, albarkacin jajircewar su da sadaukar da kai game da kishin ƙasarsu. Ya ce wannan yaƙi ne na al'ummar Saudiya da kuma ni kaina, ina ƙara tabbatar muku da cewa Za mu tashi kwanmu da kwarkwatonmu don tunkarar waɗannan 'yan ta'adda. Za kuma mu gwada musu cewa karansu bai kai tseko ba. Da izinin Allah nan da ba jimawa ba, za mu daƙile hare-haren ta'addancin da suke kawo mana. Kai zama mu tattake su daga ilahiran yankunan da suke jin daga a cikinsu a ƙasar Yaman. Na kuma yi amannar cewa za mu yi nasara 100% kan wannan kyakkyawar aniyar tamu. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.
1: To, daga yankin gabas ta tsakiya kuma sai mu leƙa tarayyar Najeriya, inda bayan kwashe tsawon lokaci ana cece kuce a kan sauye-sauye manufofin tattalin arziki da gwamnatin Najeriya ta bullo da su da suka haifar. A yanzu gwamnatin ta bayyana cewa tana sane da matsin rayuwa da wannan sauye-sauye nata suka haifar, amma 'yan kasar za su samu sauki nan gaba kaɗan. Wakilin mu a Abuja, Uwais Abubakar Idris, ya aiko mana da wannan rahoto.
4: Gwamnatin Najeriya da ta ba da kai bori ya hau akan wannan batu na sauye-sauyen tattalin arzikin da ta bullo da su, waɗanda ta bayyana cewa tuni aka fara ganin amfaninsu ta fannin bunƙasar da tattalin arzikin ƙasar ke samu. Manufofi na sauye-sauyen da suka hada da janye tallafin man fetur da faɗaɗa hanyoyin harajin da al'ummar ƙasar ke biya, kana ga barin kasuwa ta yi halinta a kan batun takardar kuɗin a kasuwar musayar kuɗaɗen ƙasashen waje. Dr. Isa Abdullahi, masanin tattalin arziki ne da ke Najeriya.
5: Alal hakika, wato sauye-sauyen tattalin arziki na Najeriya suna da zafi sosai. Damar da gwamnatin ya kamata ta bada shi ne, in ta ci zahurawa ake a tattalin arziki, fatan shi ne in an ba da wahala sai a kawo sauki. Ta ina, in aka kawo manya-manyan ayyuka da aka malala ƙasa da su.
4: To, sai dai ga Dr. El Harun Muhammad ya bayyana cewa akwai buƙatar sauya lale, amma ko 'yan Najeriya sun fara ganin waɗannan sauye-sauye da alherin da ke tattare da su.
6: To, gaskiya ban fara ganin canji ba a rayuwa. Babu sauƙi gaskiya. Ya kamata a kawo mana wani abin mafi sauƙi wanda za mu samu sauƙi a rayuwa.
7: Kasan ita gwamnati teku ce, kuma manufofin shugaban ƙasa na alkhairi kowa ya gan su a ƙasa. An ga CNG an shigo da motoci, amma motoci wasu sun fara aiki, wasu ba su fara aiki ba. Kowane al'amari ne ka jira lokaci.
4: Gwamnatin Najeriya dai ta bayyana cewa akwai ɗimbin alheri a tattare da sauye-sauyen da take aiwatarwa. Domin tuni Bankin Duniya ya bayyana cewa tattalin arzikin Najeriya ya samu tagomashi na ƙaruwa na kashi 4.3 a zangon farko na wannan shekaran, wato ƙaruwa ta kashi 3.9. Baya ga wannan akwai ƙarin kuɗin shiga da ake rarrabawa gwamnatocin jihohin Najeriya zai sauƙaƙa talauci har zuwa yankunan karkara. Amma ko suna sane da zahirin halin da ake ciki a yanzu. Malam Muhammad Idris shine ministan yaɗa labaru da wayar da kan jama'a na Najeriya.
8: To, magana na gaskiya, duk wanda ya ce maka ba a cikin wani yanayi, to bai ne ya gaya ma gaskiya ba. Kuma gwamnati ita bata taɓa gujewa da cewa lalle mutane suna fama da ƙalubale na rayuwa a yanzu ba. Na farko tukunna an yi maganar CNG, wato samun mota ko kuma na'urori masu amfani da iskar gas. Idan aka yi amfani da wannan na'ura na iskar gas, za a samu raguwa fiye da rabi na abin da kake kashewa. To, idan ka duba ɓangaren 'yan makaranta, mun faɗi ko mun sha jaddadawa cewa ƙudurin shugaba Bola Ahmed Tinubu ne duk wani yaro da yake da takadda, wato wanda ya ci jaraba, wanda ya kamata a ce ya shiga jami'a ko kuma ya je polytechnic ko kuma babban kwalejin ilimi, wato college of education, idan dai yana da takadda, to ba zai a ce ya daina karatu ba saboda bai da kuɗi ko kuma iyayensa ba su da kuɗin da za su biya masa. An ɗauki wannan tanadi kuma ko kawowa yau, ɗalibai da dama sun riga sun shiga cikin wannan shiri, kuma za a ci gaba da yi.
4: Najeriya na cikin ƙasashen da suka daɗe suna aiwatar da sauye-sauye na manufofin tattalin arziki. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa, daga Abuja, Najeriya.
1: To, labaran da rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW.

0: Dan nan kirji wata dadaddiyar al'ada ce wanda maza sun ka gada tun iyaye da kakanni a kasashen mu na Afrika ciki har da jamhuriyar Niger inda da zaran magidanci zai kara aure to sai yayi wata hidima ga uwar gida wanda zai sa ranta ya sanhi to sai dai a baya-bayan nan al'adar na ta da kura mutuka a tsakanin ma'aurata domin a wannan zamanin wasu mazan na ganin babu amfanin bada wani abu wai shi dan nan kirji ga mace don wai za a yi mata wata kishiya kai hasali ma wasu mazan ba sa ma sanar da matan su cewa za su kara aure sai bayan an yi auren ko kuma matan sun tsinci zancan ga shanun talla uwar gida Hajiya Sarai ta ce
1: kowa na yi da gwargwadon shi domin Allah tunda dai abu ne za a kawo maka sabo a saki maka kamar wani sabon rayuwa ne zai tahowa kenan mutum yana iya dauke maka dawainiya gyara maka ɗakin ka ya baka kuɗi kai ma kai dan dinke-dinke ka canza amma wasu mazan sai su diba su ce wai a'a ba dole bane sai an baka wani ma cewa zai ma lahimmi ya maka balle zai baka wani abu kenan kin gani wani bai baka wani ka wallahi yana baka yace to ki tai ki gyara jikinki ki tai ki gyara ɗakinki saboda kamar wata sabuwar rayuwa ce za ka koma a shiga
0: wasu mazan dai masu girmama al'adan na kashewa matan da za su yi wa kishiya kuɗi daidai gwargwado wasu na bada kyautar mota kudi umara ko haji kai duk wani kyaututtuka dai a wannan lokacin kuma uwar gida na shirye biki na alfarma wanda ake cewa markenda inda take tara kawayenta da ƴan uwanta da masoyanta domin nuna farin cikin ta to sai dai duk wannan ya fara komawa baya domin wasu mazan na kin bada dannan kirjin a cewar Hajiya Sarai
1: wasu matan manyan matan sai su ce ba su markendan nan da ake yi saboda baka bada ba kenan ya za a yi a tara mutane a maka wani kuma sai ya ce gashi shi ya taya sai kayan shi amshi da huwa saboda mutanen shi abinda ke kawo ni bi tashin hankali da fitittira kenan fa
0: to sai dai a cewar Maryam akwai bukatar maza su kyautata wa matar da za su yi wa kishiya dukwa da cewa a ra'ayinta babu batun yin taron biki na markenda
2: wallahi tsakanin mata da miji dai sai Allah shi aure halal ne ba haramun bane ba kuma karin aure arziki ne kuma ci gaba ne ya kamata a ce mazaje idan za su kara wa matayensu abukkanan zama su kyautata ma junansu shi karin aure ba wani tashin hankali bane ba wata kwarmiya bace ba bai kamata ya ta kwagira ta ba yana nuna mata ba ta da wani umwani da zai yi wata sabuwa wallahi duk abin da ya kamata na kyautatawa bayan taushe zuciya da zai yi mata in yana da hali daidai gurgudu na kyautatawa iyakar hinshi ya kamata yayi mata marken dai kuma ya danganta da ra'ayi ne wannan kowa da nashi wasu suna yin markendo su kuma su damu da markendo ba ni da ra'ayina dai ni dai ko da a ce wai mijina zai kara mini abu ke zama ni wallahi kudin da zai bani na markendon nan na kwammace ma in yi wani umarni da abuna ko in sa shi cikin hanyata ta kasuwanci kasuwanci na ya bunƙasa
0: mata dai na buƙatar kulawa ta musamman idan har za a yi musu kishiya kuma akwai dabaru da ya kamata maza su bi domin ganin sun kwantar wa matansu da hankali a cikin wannan lokacin a cewar Hajiya Hauwa
3: kana iya kiran matar ka wance kinji ina son in karo miki abikiyar zama ba tare da amma ke na gaji da ke ba ko kuma wai dan ban da buƙatar ki la ga abin da za a kai ke kuma ina son in ji akwai abin da kike buƙata bangaren ki me kike so in habbe hi karhi na ba tunda kin san iya abinda kin san karhi na ni ai to zaki iya gaya min abinda kike da bukata sai ta ce maka to ni dai gashi abinda nake so in bai hi karhin ka ba kai mata mana matar ka ce kumi za kai mata baka hwadi ba amin dorawa wani wa'azin shi dai yace inda zaka ba mace 100,000 yace kashi 80,000 yace duk kai ne zaka ci su maza har yanzu ba su gane bane duk abin da ka ba mata hayyar cikin gidan nan za a yi unhwani da shi duk abin da za ta sayi na unhwanin ku ne kai da ita da kuma yaranku hasali ma naka ma sai ya hiyawa kina in kana da abin da ka kake da in dai ka yi karhin abin da ta gaya maka sai kai mata sannan ita kuma waccen ka kai mata nata to saboda Allah ya za a yi matarka ta tsane ka ko kuma ya za a yi ta tsani matarka wanda za ka kawo ko kuma ya za a yi ta tada hankalinta in dai ho mace ce wadda ta aje hankalin tunda matan ma Masha Allah suna cikin juna akwai wata komi zaka bata ba za ta yarda ta baka hadin kai ba fi sabilillah wata kuma wallahi in zaka bata haƙinta wallahi za a zamna lahiya sannan kuma ya zamo kai shawara da ita na daya na biyu ka bata haƙinta ka nemi ka ji ra'ayinta kai mata abin da take so to abin da za ka kai kokari kai adalci tsakanin su to insha Allah za a samu zaman lahiya amma kai arme ka dauki kudi ka kai mata ka dauki me ka kai mata ita waga sai abin da ta ji cikin gari kai baka iya zamna ka gaya mata ba ko kai shawara da ita ko kuma ka dauki wani dan abu ka bata kenan kaga kai da kanka baka so an ka zamna lahiya ba dama cikin gida an ka samu zaman lahiya an samu namiji adali ke ga gida ya lalace daga namiji ne
0: to sai dai akan wannan batun mata na zargin maza da yi wa uwar gidansu rikan sakainar kashi idan har za su kara aure lamar

0: amarya kowannan kai saboda Allah kai adalci amma a wurin mata baka huta ba saboda akwai karin magana ta Hausa da suke cewa wai na shiga ban dauka babbar taho da barawo duk abin da kai kawai kishi ya ce ba a so ta shigo babu wani zancen da nalkishi.
1: To sai dai a ra'ayin magidanci Umaru masanin al'adun gargajiya girmama wannan al'adar kamar wanzar da zaman lafiya ne a tsakanin miji da matarsa.
2: Al'ada ce wanda a gaskiya yana da kyau saboda idan za ku zauna zaman ya yi dadi kuma za ka kara aure ya kamata wanda kace tare da ita ma kace wata mata. Ba saboda komai ba saboda ita ma ta samu daman da za ta yi bikin ka diba kudi ka bata duk abin da ya kamata sai ka kyautata mata ta ji dadi ta tara mutane ta yi duk abin da take so na jin dadi. Mu a gare mu al'adance in dai baka da kudin da za ka ba matarka wanda za ka yi makishiya to ba ka yi aure tunda wannan al'ada ce wanda ya zama kamar farilla marcan da kenan in za a yi dole sai an ba uwar gida kudi wanda za ta biya bukatunta sannan akai kudin auren ma haka ake yi sai ita ma ta tara nata mutane duk ko ina ita mutanen ta ma sun yi na amarya yawa kenan in ba a bata kudi baya za a yi to gaskiya al'adanci dai wannan abun yana da kyau bai kamata ba a dinga bar mata za ka yi aure sai ka hana musu kudi ko ka dai abuwai ka yi aure wannan fada kawai ne da ke ya zai kawo tsakanin su ma amma idan ka bata kudi an kawo mata kishiya ko abici ya zama aka zauna tare to za a kama girman zuna wadda ba

0: tausayi, rahotanni na kalubale, rahotanni na cin zarafi, rahotanni daban-daban sun taimaka gaya wurin wato jefa 'yan jarida cikin wato yanayi na wato wannan matsala na wato matsalar kwakwalwa ko kuma wato ciwon damuwa.
1: To ya aka yi suka samu kansu a wannan halin?
0: Mafi yawanci misali a Najeriya irin kalubale da muke samu ya ta'allaka ne misali daga bangaren 'yan sanda. 'Yan sanda na cin zarafin 'yan jarida sosai kuma suna cin mutuncin 'yan jarida. Don haka muke ganin cewa lokaci ya yi da ya kamata a zauna a fahimci cewa mu abokan aiki ne ba abokan gaba ba. Sa'annan kuma ta nan ne za a iya samu a ilmantar da mutane, a nishaɗantar da mutane, sa'annan kuma a tabbatar cewa wato mutane sun samu cikakken bayani dangane da abubuwan da suke faruwa ga a yankunansu.
1: A matsayinka na ɗan jarida, kasancewa aikin jarida aiki ne na al'umma. To daga ɓangaren ku a ƙungiyance, wani irin gudunmawa ne kuke ba ma ire-iren 'yan jarida da suke da wannan matsala?
0: Gudunmawa da mu muke bayarwa a matsayinmu na uwar kungiya shine na farko mu ga cewa lokuta-lokuta akwai tattaunawa da ake yi, sai zamana cewa mun ɗauko wannan matsala ɗin ya zamana cewa ita ce babban topic da za a tattauna. A yanzu haka da muke hirin da ke a jihohi guda uku, a jihar Plateau da jihar Ondo da kuma wata jiha guda ɗaya, suna nan suna wato program na sati guda wanda ake tattaunawa dangane da irin kalubale na cin zarafin 'yan jaridu da kuma irin yanayin da 'yan jarida suka samu kansu dangane da wato matsala ta kwakwalwa ko kuma wato ciwon damuwa a dalilin yanayin aiki din. To wannan shi zai taimaka gaya mu a matsayinmu na 'yan jarida ba za mu iya kanmu ba, dole sai mun nemo ƙwararru wanda su ne za su zo mu zauna da su, ya zamana cewa mun yi tare ganin cewa mun inganta aikinmu kuma mun kutar ga 'yan uwanmu ma'aikatan na jarida dangane da faɗawa cikin wannan mummunan al'amari.
1: Comrade, bari mu saurari rahoton da wakilinmu daga Borno ya aiko mana, Al-Amin Suleiman Muhammad.
2: Manema labarai da ke gudanar da ayyukansu a yankin da ke fama da kalubalen tsaro na fuskantar kalubale daban-daban waɗanda suka hada da wahalar samun bayanai daga wuraren da ake rikici da cin zarafi da kuma shiga hadarin kai hare-hare da matsin lamba daga wasu bangarori. Baya ga wannan ma akwai matsaloli na rashin kayan aiki ko albashi da rashin samun horo na aikin kansa da ma yadda za su kare kawunansu daga hadurra da za su iya fuskanta. Wannan yanayi da manema labarai ke ciki a wannan sashi na Najeriya na haifar musu da damuwa abinda ke shafar lafiyar kwakwalwarsu da kuma haifar musu da cutar damuwa da ke kaiwa ga shafar ayyukansu na farautar labarai. Malam Ali Chiroma Ibrahim shine shugaban sashen yada labarai na gidan rediyon Peace FM da ke Maiduguri kuma babban magatakardar kungiyar 'yan jaridu ta Najeriya reshen jihar Borno.
3: 'Yan jaridu a Borno suna matukar kokari sosai, amma yayin aikinsu kuma suna fuskantar barazana sosai. Barazanan irin na tsaro, akwai inda ɗan jarida ba zai iya samu ya shiga ya samu labari ba dalilin rashin tsaro. Bayan 'yan ta'adda suna barazana ga rayuwar 'yan jaridu, kuma gashi su jami'an tsaron kuma wani lokaci din ba sa ba 'yan jaridu goyon bayan da ya kamata.
2: To sai dai duk da wannan kalubale, manema labarai ba su yi kasa a guyo ba wajen gudanar da ayyukansu, inda yawancinsu suka ce sun koyi darussa daga matsaloli da suka shiga na aiki a yankin da ke fama da kalubalen tsaro. Malama Husaina Muhammad, ɗaya daga cikin mata da suka kwashe shekaru suna aika rahotanni daga jihohin Borno da Yobe, ta bayyana min irin darussan da suka koya.
4: Darasin da mutum ya koya ba kowane guri bane dan jarida zai kutsa kanshi ya nuna cewa shi dan jarida ne, idan har ya tabbatar da cewa wannan gurin akwai hatsaniya ko kuma wani tashin hankali ko kuma fishin al'umma ko wani abu makamancin haka.
2: Shima Bilyamin Yusuf ya bayyana irin darussan da ya koya yayin aiki a yankin da ke fama da kalubalen tsaro.
5: Na koyi darussa da yawa, ɗaya daga cikin darussan shine yadda zan kyautata mu'amala da jami'an tsaro ta yadda zamu zauna lafiya, musamman ko rahoto ne nayi ba wani bangare da zai ce ba a yi musu adalci ba.
2: Masu ruwa da tsaki a harkokin yada labarai sun ce kare rayuwar dan jarida da kyautata yanayin aikinsa da ma kyautata walwalarsa domin isar da sahihan bayanai ga al'umma su ne muhimman ginshiƙai wajen tabbatar da cewa aikin jarida na ci gaba da taka rawa a lokacin zaman lafiya da kuma lokacin rikici. Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya.
1: To comrade, kaji darussan da wasu 'yan jarida suka koya, ko shin akwai wata gudunmawa da hukumomi ke yi musu?
0: Hanya da muka bi domin mu taimaka wa ƴan uwanmu ƴan jarida shine mun yi kokari mu ga cewa mun tabbatar da cewa ƴan jaridu sun samu wato abin da ake kira health insurance, insurance lafiya wanda za ta ba su dama ya zamana cewa sun je su asibiti sun samu ingantaccen kiwon lafiya daga matakin farko har zuwa mataki na sama domin cimma buri guda uku. Buri na farko shine a rage yawan mace-macen mata ƴan jarida a dalilin aihuwa. Buri na biyu kuma shine a rage yawan kashe kuɗaɗe da ake a dalilin neman lafiya. Sa'annan buri na uku kuma shine a tabbatar cewa an ci nasaran kan abin da Najeriya ta sa gaba na ganin cewa an cimma wani nasara da ake kira universal health coverage. Universal health coverage shine zamana cewa kowa a Najeriya zai samu ingantaccen kiwon lafiya ba tare da matsayinsa shine wane ko dan wane ko kuma wane ba. Idan kika duba za ka ga cewa irin waɗannan nasarorin su ake samu a ƙasashe da suka ci gaba, za ka ga cewa a ƙasashen Turai idan ka je ma'aikatu daban-daban za ka ga cewa kowa yana samun ingantaccen kiwon lafiya, walau kai talaka ne, walau kai mai arziki ne, walau kai minista ne, walau kai ko gwamna ne, walau kai kaɗan jarida ne ko kuma makaniki ko na kamacin haka, dukkanin jama'a za su iya samun wato ingantaccen kiwon lafiya a cikin wannan tsari din. To wannan tsari din mun yi kokari mu ga cewa ƴan jarida duk sun shiga cikin tsari din, alhamdulillah za mu cewa kulliya ta samu biyan kuɗin sabulu.
1: To madalla, yanzu kuma bari mu je ga filin
6: labari na.
7: Sunana Usman Abubakar, ina zaune a office ka zo. Manyan jami'ai da kuma sojoji da yawa da 'yan civil defense suka tattara ko'ina kowace kusurwa ta ofishina, ta harabar ofishina tattare da bindigoginsu. To kaji mun zo abin nan, wane ne Usman Abubakar da ce gani, wane ne Hamza Idris kan ce to shi yana Abuja. Sai suka karbe wayoyina da duk abin da nake sadarwa da su, aka ce to shi kenan tashi mu tafi. Muna zuwa suka zaunar da ni tukunna, ban ma san halin da nake ciki ba. Ina ganin sai bayan ƴan awowi kaɗan sannan suka na fahimci halin da ake, ina ka samu wannan labari da dai sauransu. Labari ka, ai muna samun labari kuma mu rubuta. Yawwa, saboda haka to yanzu ya aka yi, suka yi ta mun tambayoyi dai.
1: Masu sauraro, gabaki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin wakilinmu da ke Maiduguri Al-Amin Suleiman Muhammad. Ni da na kasance da ku Binta Aliyu Zurmi ke muku fatan alkhairi daga nan Bon. Bissalam.
8: To madalla, yanzu kuma sai ra'ayoyin ku matasa kan maudu'in da muka bayyana muku, ku aiko mana da ra'ayoyin ku akai. Ga Zainab Lamina Abdullahi.
9: DW ra'ayin matasa.
10: Masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin ra'ayin matasa. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyin ku kan batun wani sabon rahoton Bankin Duniya da ya nuna cewa ƙarin 'yan Najeriya miliyan 18 sun fada cikin ƙangin talauci tsakanin shekaru uku. Inda a hannu guda kuma rahoton da bankin ya fitar a wannan makon ya kuma nuni da cewar 'yan Najeriya miliyan 113 ba sa samun ingantaccen ilimi da kiwon lafiya. Sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin abin da muke dauke da shi tare da ni Zainab Bilyaminu Abdullahi da zan

madalla. Zan fara da ra'ayin haɗin gwiwa ta hannun mamman Shazalmai Nasuruwa tare da Usman Maidala Baushiri da Ciro Malala Umara Mai Nasuruwa tare da Sani Dawo Alaska Tsatsinburin. Suka ce DW Hausa wannan rahoto na Bankin Duniya wanda ke nuni da cewa jama'a kimanin miliyan 18 ke cikin kangin talauci a ƙasar Najeriya. Dan haka mu a ganin mu babu abin da ya kamata jama'an Najeriya su yi dan kubuta daga cikin wannan lamari shine su tashi tsaye su rungumi noma da kiwo da sana'o'in hannu tare kuma da tura yara manyan gobe makarantun boko da na Muhammadiya. Tabbas idan suka rike wannan abubuwa ba shakka bayan mu ya sai dadi. Sai ra'ayin Haruna Bawa Hassan daga jihar Maradi a jamhuriyar Niger yace hakika waɗannan alƙalma akwai tada hankali duk da shike gaskiya ne. To amma ya kamata gwamnatin Najeriya ta gaggauta ta yi wa tufkar hanci ta hanyar yin watsi da dukkanin wasu manufofinta masu kuntata wa rayuwar talaka. Sai masu hannu da shuni su kafa kamfanoni da kuma tallafa wa jama'a, matasa su kuma su daina raina sana'a. Allah ya sa mu dace, amin. Sai ra'ayin Balaruwan Kanwa daga jihar Yobe a Najeriya yace wannan rahoto da Bankin Duniya yace 'yan Najeriya kimanin miliyan 18 sun fada cikin kangin talauci. Hakika bai bani mamaki ba, saboda talaucin ya karu ne sakamakon mu matasa mun dogara da takardar karatun boko mun manta da sana'a. Shawara ta ga matasan Najeriya, kada a jira aikin gwamnati, ka kirkiro wa kanka aiki da kanka, ka koyi sana'ar hannu domin ga ayyuka nan barkatai kamar su gyaran waya da dinki da noma da POS duk dai suna kawo kuɗi. Sannan kuma ka daina amfani da data wajen kallon bidiyon banza, ka yi amfani da ita don koyon sana'a a YouTube kyauta. Ni haka nake yi. Yau ban fada cikin mutum miliyan 18 din nan ba, domin wannan kasar gwamnati bata zo don ta taimake ka da komai ba, kai ne ya kamata ka taimaki kanka. Sai ra'ayin haɗin gwiwa ta hannun Jikan Mani Dingas da Musbahu Mai Shafshaf Dingas da Buniya Taylor Dingas tare da Sani Ciyaman Rijiyar Lemo daga jamhuriyar Niger suka ce ba za mu dogara da neman aikin gwamnati ba kawai, ya kamata mu koyi sana'o'in hannu da fasahar zamani da kasuwanci da sauran abubuwan da za su samar mana da kuɗin shiga. Haka kuma yana da muhimmanci mu riƙa yin tanadi ko da kuɗi kaɗan ne, mu guji almubazzaranci, mu riƙa saka kuɗinmu a sana'o'in da za su amfane mu a nan gaba. Amma fa bai kamata a ɗora wa matasa alhakin talaucin su kaɗai ba. Gwamnati da masu ruwa da tsaki suna da rawar da za su taka wajen samar da ayyukan yi da kuma ingantaccen ilimi da kiwon lafiya.

0: Toma Dalla. Jamhuriyar Nijar dai na daga cikin jerin kasashen da kasar Faransa ta yi wa mulkin mallaka. Wannan ta sanya harshen Turancin Faransa ko Faransanci ya zamo harshen aiki na ƙasa. Yaren da kuma ake koyarwa a makarantun bokon ƙasar tun daga matakin makarantun reno har zuwa jami'a. Sai dai yau da 'yan shekaru koyon harshen Ingilishi na neman zama ruwan dare a tsakanin 'yan bokon ƙasar ta Nijar, musamman matasa ɗalibai. Lamarin da ya yi dalilin kafuwar cibiyoyin koyar da Turancin Ingilishi har ba adadi a biranen ƙasar ta Nijar da dama, kamar da yadda wasu daga cikin shugabannin waɗannan kulabluwa na koyar da Ingilishi suka bayyana.
1: Sunana Yahaya Zakara. Ni ne president wanga club Hamzari Toastmaster. Mu na muna da club da yawa, amma wanga shine club na hari na harshe English da muka kirkira shi a 2010 tare da taimakon jakadancin Amerika da ce kasaga. Club nan yana ci gaba. Mutane dubanne suka zo nan suka koyi English, suka ce alhamdulillah. Tunda club a bude yake duk mai so yana iya zuwa. A shekarun baya da muka fara, duk yawancin masu zuwa 'yan jami'a Abdul Mumuni department d'anglais ne. Yanzu da English ya

0: ya samu mutum 300 zuwa 500 a matsayina na president Dangane kullum sahiya ba ta wayewa sai na samu kude telephone
1: kira
0: ko in samu message na WhatsApp wasu ɗan uwa ne wasu abokai ne wasu kuma san more zuwa su be suke samun lamba ta su kira ni su ce mini wallahi suna so su koyi angle sai mu sun tai sun samu aiki wajen interview angle da ana so
2: carry her work on one shoulder.
3: Amsa tsarin tafiyar da ilimi a jamhuriyar Niger dai a hukumance ana koyar da harshen Ingilishi tun daga makarantar secondary har zuwa jami'a. Wannan ta sanya dalibai 'yan Niger da dama ke fahimtar harshen Ingilishi har zuwa wani mataki. To amma da dama ba sa iya magana a cikinsa. Sai dai waɗansu dalilai na zamani na tilastawa da dama daga cikin waɗannan dalibai shiga irin waɗannan kulabluwa na koyon Ingilishi domin nakaltar harshen na Ingilishi.
4: Sunana Fadimatu Makinta Bukar, ɗaliba ce. Tun a jami'a nake gani in ina so in karanta wani abu saman karatu na tunani karatun da nake na min na ma'adani shine nake yi. So sai na gani duka littattafai da nake so in karanta a Ingilishi ne sai a maida su harshen Faransanci. Sai shine na gani gaskiya wanga ba zai gyara ba kuma ina so a ce watar na ta yi Amerika saboda shi ne na zo in koya Angle.
1: Zuwa yanzu kwalliya ta harabiyan kudin sabili?
4: Ina tuna shekaru uku zuwa baya banna ma iya magana in amin magana a harshen English tun amin magana sai in fara karkarwa ko in an ce in gabatar da kaina banna iyawa sai in fara jin tsoro amma yau alhamdulillah tun da na zo nan ina iya magana gaban mutane.
1: Yanzu in kika je Amerika kenan zaki English?
4: Sosai ma zan yi.
1: Ko zaki dan taba kadai?
4: Hello everyone, I'm Makinu Bukar Fadima from Hamzari Toastmasters Club and we are very excited to have you with us.
3: Wasu daga cikin dalibai na koyon harshen na Ingilishi ne a Saburi da suke da na zuwa karatu a ƙetare ko kuma tafiye-tafiye zuwa ƙasashen duniya.
5: Kun san yanzu duniyar da muke in baka iya English baka iya komi baka iya zuwa gaba cikin karatunka kuma ma in ka samu first degree inka in kana so kai dogon karatu in kana so ka je can ƙasashen turawa sai in kaya English to kenan dole ne yanzu English ta mu na wajibi mu student da ma wanda kenan ga aiki in dai suna so samu nasara ci aikin su sai dai su koyi English.
1: Horashin ba ta isa
5: in kun kai nan ga da airport Jori Hamani airport can ne Faransi kina tsayawa ko can ma France in kun je Paris ba su muku magana biskan abun ga Faransanci English za su muku magana afar in sun ga abun ga baku yi magana biskan English sai su komo biskan harshen Faransanci ko ku a koma wani harshen da kuna iya paske yanzu ma wannan ga aiki da wasu abun ga turawa dake can Germany Alman to su ma magana da muna yi da su English ne muke.
6: Sunana Abdulaziz Gambo. To abin da ya kani wanga waje shine domin in koyi English da kyau. Ina neman aiki saboda nayi EMIC to na ajiye aiki da nake nema. To kuma an ce za a yi min interview da Angle. Sai nace to kafin a kira ni ke na kamata in shirya. Sai nace to bari in zo ne nan ga domin karfafa English na.
1: To yanzu kamar Faransanci kadai bai wadatarwa?
6: Bai wadatarwa saboda ko bara ma na so in ce sashen waje in yi karatu to English hana ni. To nace to bana ba zan yi rabar na ba. A halin yanzu ina iya yin kallon labarai da Angle ina fahimta kadan kadan kin kaso 100 ina ya ta ina ya gane kaso 60 kenan kun ga masha Allah an samu ci gaba sosai
1: to Allah ba da sa
6: amin amin amin.
3: Wasu daga cikin daliban 'yan Niger kuma kan yin tafiyayya zuwa kasashe makwabta masu amfani da harshen Ingilishi irin su Nigeria da Ghana domin koyon wannan harshe. Muhammadu Mahi na daga cikin dalibai 'yan Niger da suka dauki irin wannan mataki.
7: Lalle ni dalibi ne na yi karatu akan a fannin lantarki dan har ma sai da samun baccalaureate na kafin ma nake jona wata university wata makaranta uwaye na suka tura ni a Ghana koyan turanci koyan English dan a yanzu ma zan iya magana a English kuma dama ce babba na samu wadda za ta iya taimaka min zan iya karatu a kowace kasace kasace wadda ake turanci ko kasace wadda ake faransanci dan ina tunanin dama ce na samu wannan turancin da na koya wadda za ta bude min kofi da yawa a nan gaba ko da a cikin fannin rayuwata ce dan yanzu English za a iya cewa it's the best language the most speaking language in this world now.
3: Zaka dai tuni wasu daga cikin 'yan Niger da suka koyi harshen turancin Ingilishin daga bisani suka fara kafa bajinta da wannan harshe a rayuwarsu.
8: su.
3: Adamu Ahmed Abubakar na daga cikin irin waɗannan ƴan Niger.
9: English ni yana cikin ɗaya daga cikin abubuwan da sun ka taimake ni cikin abubuwa da ni musamman cikin horar da taekwondo da nake yi. Na ji har ƙasa Korea. Can kuma Allah ya taimake ni da English ga da ni iya. Na yi ɗaukar magana gaban mutane kuma na ƙoƙari.

0: To ma sauraro da haka ne kuma shirin taba kalashe na wannan karo ya kammala. Naku Ghazali Abdi Tasawa da na shirya na kuma gabatar ke cewa maka kasance lafiya.
1: To madalla yanzu kuma sai shirin mutum da duniyar sa tare da Latifa Mustafa Jafar.
2: DW mutum da duniyar sa.
3: Wutar daji a Turai ambaliyar ruwa a Nepal da wasu yankuna. Masana na alakanta waɗannan tagwayen bala'o'i da sauyi ko dumamar yanayi dake ƙara tsananta a duniya. Wannan shine batun da zamu yi nazari akai. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na mutum da duniyar sa. Shirin ne dake nazari akan batutuwan da suka shafi muhalli da yanayi wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. Latifa Mustafa Jafar ke farin cikin sake kasancewa tare da ku.

0: barinsa. Madalla, kamar yadda kuka ji tun a yayi kallabin shirin. Zamu yi nazari ne kan illar sauyi ko dumamar yanayi dake ƙara tsananta a duniya. Wani rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka fitar a farkon watan Satumba na 2026 ya nunar da cewa abinda duniya ke fargaba da tsoro akan batun dumamar yanayi na shirin afkuwa. Rahoton ya ce akwai yiwuwar zafin da ake fuskanta a duniya ya haura digiri 1.5 a ma'aunin Celsius cikin shekaru kalilan dake tafe. Rahoton shirin kare muhalli na Majalisar Ɗinkin Duniyar UNEP ya nuna fargaba kan halin da duniya ka iya tsantar kanta a ciki da take jawabi ga manema labarai kan rahoton babbar daraktar shirin na UNEP Inga Anderson ta ce tsananin zafin da aka fuskanta ya zama shaida a cewar ta rahoton na nuna yadda tasirin dumamar yanayi ke shafar duniya cikin gaggawa kama daga karancin abinci da barnar dukiya da kuma sanya lafiyar dan adam cikin halin tasku.
1: This report tells us that global temperature rises.
2: Wannan rahoton ya bayyana mana cewa zafin zai ƙaru a duniya sama da digiri 1.5 a ma'aunin Celsius. Akwai yiwuwar hakan ya faru cikin shekaru kalilan. Zafin ya haura abin da taron Paris na 2015 ya amince da shi saboda kin daukar matakin da ya dace da muka yi. Matsanancin zafi da aka yi fama da shi a nahiyar Turai tuni ya nunar mana yadda sauyi ko dumamar yanayi ke tsananta tare da ci gaba da laƙuma rayuka da kuma yin ta'adi.
0: Kasashen Afirka na daga cikin waɗanda wannan bala'i ke shafa kai tsaye duk da yake duniya ta yi ittifaƙin ba su ne ke da alhakin mafi yawa na illolin da ake haifarwa da suke janyo dumamar yanayin ba. Sai dai har yanzu ana ganin akwai buƙatar ci gaba da sanar da al'umma musamman a nahiyar Afirka halin da ake ciki a duniya. Dr. Musa Abdullahi Sufi, malami a Jami'ar Maryam Abacha American University da ke Kano a Najeriya. Kana shugaban gidauniyar Gwarzo kuma shugaban kungiyar sites mai fafutukar kare muhalli ga abin da yake cewa
3: yanzu shi canjin yanayi ba magana ce na magana ce hatsari ne a gaba ba a yana faruwa da mu yanzu dan haka shugabanci yanzu shine abin da za a mai da hankali akai in ka kalli World Meteorological Organization WMO da suke magana akan shekara ta 2025 sun faɗi cewa daga shekara 2015 zuwa 2025 su ne aka samu shekaru da suka fi kowanne a tarihi zafi.
0: Ban tara numfashinka ba, wani mataki kake gani ya kamata a ɗauka musamman a Afirka?
3: Muke da ƙarancin arziki, ƙarancin technology, da ya kamata a mai da magana climate action ma'ana magance harkar matsalar yanayi a matsayin abu na dokoki na cigaba ta ɓangaren wannan fannin. Ma'ana ba wai kawai in an je COP ba an yi meeting a menene ya kamata a aiwatar nan da nan kuma kallon irin yanayin mu na Afirka. So idan aka yi irin waɗannan abubuwan ba wai kawai duk shekara a ce za a je a yi taro a wannan ba a'a ya kamata kowace rana a san cewa akwai wani abu da ake aiwatarwa wanda zai taimaka wurin wannan abu kuma a yi shi da gaske a yi shi da manufa mai kyau.
0: A baya-bayan nan kasashen Turai da wani yanki na Asiya sun samu kansu cikin wutar daji da ambaliyar ruwa inda aka yi asarar dubban rayuka da dukiyoyi. Ga misali a Nepal, akwai mutanen da suka yi ɓatan dabo da har kawo yanzu ba san inda suke ba, baya ga dubban da suka rasa rayukansu sakamakon bala'in ambaliyar ruwa. Mecece mafita akan wannan matsala da ta zama ruwan dare ga duniya? Babbar daraktar shirin kare muhalli na Majalisar Ɗinkin Duniya UNEP Inga Anderson ta ce waɗannan tagwayen bala'o'i da duniya ta shaida gargaɗi ne na abin da za a iya fuskanta a nan gaba matukar ba a ɗauki matakan da suka dace ba.
1: The quickest and most effective way that we can do this is by
2: matakin gaggawa mafi kyau da za mu ɗauka shi ne gaggauta daina amfani da makamashi da aka samar daga albarkatun man fetur da ke gurɓata muhalli zuwa waɗanda aka sabunta. Abin da zai biyo baya zai dogara ne da matakin da muka ɗauka yanzu. Akwai yiwuwar buƙatar samun shugabanni da ke da niyyar kawo gyara da gaske da kuma haɗa hannu waje guda. Kana muna buƙatar gwamnatoci da za su iya aiki da kowa. Yana da kyau mu yi nazari kan daidaito da adalci saboda su ne tushen magance kowace matsala. Sannan kuma tabbas muna buƙatar ƙarin tallafin kuɗi.
0: Dr. Musa Abdullahi Sufi, malami a Jami'ar Maryam Abacha American University da ke Kano a Najeriya. Kana shugaban gidauniyar Gwarzo kuma shugaban kungiyar sites mai fafutukar kare muhalli ka ji matakin da babbar director shirin kare muhalli na majalisar dinkin duniya UNEP ke cewa tilas a dauka
3: shugabannin duniya dole su hade kai a daina siyasar duniya wurin siyasar da rayuwar al'umma da sauran kayayyaki dole ne shugabanni su kalli misali idan aka ci alƙawarruka ga su shugabanni na siyasa ko gwamnatoci to magana ce a gaci alƙawarin nan a budget a infrastructure ma'ana kayan titina da sauran abubuwa da dokoki da makamashi da harkan noma tsare-tsaren binane harkar sadarwa duka irin waɗannan abubuwan anan za a ga abin ya zama wannan sannan al'umma suna daga cikin su manin da za a saka su zama sun yi jagoran tafiyar da abin su fahimci rawar da za su taka domin su ne abin ya fata shafa kuma su suka fi fahimtar yanayin da ke damun su da irin wannan so gaskiya abin kiran da muke shine dole sai gwamnati da al'umma sun haɗu sannan za a samu wannan magance irin wannan abin za mu ga cewa abubuwa sun faru na ban tsoro game da abin da aka dade ana ta haska ma duniya cewa shi dumamar yanayin da canjin yanayi daga abubuwan da za su haifi gare su musamman yanzu a cikin watan August akwai wannan abu da ya faru na Nepal wanda dubunnan mutane sun mutu dubunnai sun bata sannan akwai kuma typhoon Solar da flooding da shi ma aka yi a China a September wanda shi ma ya sanadin an dauki kusan mutane mutum 83 na iya tunawa sannan akwai karuwar zafi da kuma barkewar wutar daji nan shi ma wanda an samu cewa karin zafin ya kai wurin 32 na degree na Celsius kenan wato ya kai wurin karin kusan kaso 13 na abin da aka saba gani a wannan lokaci sannan ita kanta European wildfire da aka samu a shekarar 2026 din nan akwai irin kamar su South African Asian monsoon suma flooding da aka rikai akwai dai karuwar zafi Europe Asia duka da sauran wannan so abin ya riga ya tabbata cewa wannan abu fa yanzu magana ce ta cewa majalisar dinkin duniya duk da taro da ake yi to gaskiyar magana yanzu ya kamata a zage dantse a tabbatar da cewa manufofin da ake da su da tsare-tsare na kawo ƙarshen waɗannan abubuwan sun faru